wa te du ma nu ma je sere akaba to de la vitira baba lu mo bu se che ila ila npe o de ma ti wa o mi ni se be je akaba to de la vitira baba lu mo bu se che ila ila.